you're always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

0: sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka!
8: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahit na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ah, chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-Sister Pain.
12: Muscle Fever.
11: Acute Pain.
12: Ahit ano pang pain.
11: Basta Pain.
12: Mag-Sister Pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: The pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!
14: Exciting!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sanford Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sanford Plus Coffee ka na. Sanford Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pay.

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Nadalas akong puwet sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Orbe.
0: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigit ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Saan Tone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Saan Tone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty's

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hirap sa pakinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pop-mahit na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kutupan ni Lilo.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villas, isang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Pagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magkaan.
7: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: bibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala,

0: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Mga katupa, excited.

0: dito. Sandton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandton Vitamin C.
0: Sandton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sandton kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, aslog sa nga konsyant, isa gapala no kap ako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sandton kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sandton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandton Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sandton Gold Herbal Tea.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sandton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad na pagbiyahe ang Sestapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika.
2: Exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
9: Mga katupa,

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatay ko akong dali sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: XFM.
1: FM.
2: Exciting, bro!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Don Blast Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
8: Mga katupa, exciting!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sa

0: Kahit hindi ako ng mga kasukasuan, maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
2: Exciting, bro!
3: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Mga katrupa,

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Claire Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hala, ka-exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: XFM. Mga katupa, exciting!
0: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
5: wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik.
0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagpubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
10: Exciting!
11: X FM.

0: at Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaas.
5: Sanzon Plus Herbal Oil,
4: assist the pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
4: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katupa,

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mga katupa,

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito
2: na namamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
5: Mag
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Isa-misa po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Sutton Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sutton Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sutton Plus Gold. Sutton Plus Gold.

0: Sabut pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble.
7: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura,
8: murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainan.

0: Ug hatago kusu, ug resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Ako ba Lisa, and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Exciting!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Nabibili sa mga butika.
4: Gusto

0: talaga. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Danton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Danton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Historia eh! Lainip pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
7: Mga katrupa,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusa! Sample Plus Gold! Pabili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: mga migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Chronic pain.
6: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi pa po, ito po ako. Inahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na,
1: may gamot ka pa,
4: mabibili
1: sa mga butika.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market ka ron nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pay.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala uhala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
1: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: meron laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.
7: Sa ako

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape nga na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kikita time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
5: Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: FM.
1: FM.
0: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ka-exciting, oi?

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi some 25 years.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3 nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa aton nga tulang, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
1: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa
12: mga
10: butika.
12: Mga katupa, excited!

0: X. XFM.
1: FM.
0: X.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
0: X.
1: XFM.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Sample Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Exciting!
6: XFM.
7: XFM.
8: XFM
9: 96.7.
10: Yesterday's hits.
11: XFM.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Southam Plus Cold!
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Southam Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Southam Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Southam Plus Cold!
4: Ang kape ko, Southam Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southam, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southam Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto.
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
10: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbaba.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sample Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
4: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Kating, babalik-balik lang.
9: Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
8: ng Sample Plus Herbal Oil.
9: Tanggal ang kati-kati.
8: Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyo
9: magaan.
8: System pain.
10: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na cease the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
1: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
4: Timo!
3: FM 103.9.

0: Karina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginamon sining atag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita gud to hambalanta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara la naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sining mga ginakaon kun maprepara la naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas ta adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Sa aton sining nga pagparaga, dupod ta as usual ang aton sining nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
4: Sampong Plus Gold.
5: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sining pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malibutan sa aton sini nga pag-awaragwag, hindi lang locally, Sir Josila, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ginapasimple naton, Sir Josila, no, ang aton sining explikasyon o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sini nga aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano lang iya sini nga ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
6: Yes to health.
1: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Tuloy ang amon sininga diskusyon ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may naga inaway bala kag may naga sinuyaay, Doc Leo.
5: Mhm.
1: Mambal nga unta tinanano ay manghampol kag igaro lang punaya.
5: Mhm.
1: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
5: Mhm.
1: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma lagi na tawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo, bala Doc Leo, nahanog.
5: Hmm? Black eye ka, pwede man ah.
1: Oo.
3: Sampong Gold Coffee Mix.
1: So nga mo, sininga diskusyon na ni isang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya, subong ha. Yan ang inabakal ninyo sa mga plaza, bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor, Doc Leo.
5: Ang aton siniginatumod, Dre, yan ni Blaser Josil ang naandan ta bala nga lampunaya, bala.
1: Mm.
5: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong, waising pesticide, kagway sa gina-culture para pangbaligya, bala. Kundi sa purpose nga magamit na aton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
3: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Generally, ang color yasin ni is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abing nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagid yung lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients sa ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, Ang iban sa umatawag nila sini is Rapunaya.
0: The Secrets of Health.
5: Aga ang kunis sa Sir Josiel sang flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas kung ginaubra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga babakod man. Ako nabaskog nga anti-oxidants, anti-inflammatory, kag nga proteher sa aton sining cells, batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papalit sa pilas Sir Josiel. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sini nga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
4: Seven Plus Gold.
5: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amun yung nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kagara man ang anthocyanins, muning manotis na ton Sir Josiel kung makita na ton niya sa ringa kulor purple kung dark purple because of anthocyanins, ti antioxidant ni siya kag nagabulig siya Sir Josiel ano proteher o kung protect sa aton sa ringa vascular system kag bisan pa sa aton sa ringa kurason.
4: Something.

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha Senator Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sininginawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect si ni Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sakto ang proseso. The secret of health. For those suffering sa ginatawag nato sa ning hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo. Pero ano nga to sa ning himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Ang yung tubi nga ginlagaan naton sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ninyo sabaw ko ng tubi ngayon na ipahid ni mo Sir Josil. Sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sining pamatyag kag amat-amat panubo Sir Josil ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sini closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang top water naton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dira, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig na pagnubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas. Specifically, kapin pa ko nagpalanakit ang imo sa ningalawas. Southern Plus
0: Gold. Actually, ang ginihimo sa iban sini, pati na sa amon sini nga balay, kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially isang cold one, cold water. Ang ginapalabigid per mi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw. Basta, bayaw lang ilok mo blas niya kay sibinan tas ang malamig na tubig. So ilok kaguyali og amo nang masamig ning na sibinan.
1: Pamanantan lang Sir Josel pati hita. Pwede gid ra sibinan tiyag ang puson. Of course dalon na lang gid nato ng agtang. The secret
0: of health. Pero isa ka clue ha sa mga kabataan nga hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah. May palatandaan aktuali sa lalaki sinamo. Hindi man ini bastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na Sir Josila.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag nato sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Manotis nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedback nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo. The secret
1: of health. Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaloyat-yat. Hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo. Remedyo niya. Istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaysa ti. Respiratory support. Importante man ni mambal nga undo ginalagkas yang yang paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo? Southern Plus
1: Gold. Ang problema balan Sir Josil kon damo plema. Budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sining hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sining pagginhawa, among aton sining ginalagas. Especially sa panahon sa ubo Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Sa aton, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababayenhan nari, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababayenhan, especially those nga nag-umpisa na sila sining monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig yas ni Dok Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Ang yas ni Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids may ara sang antispasmodic effect. Tukon benefits sa aton sa ating lawas. Amo ni Bla Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilang sining puson. Or iban sa ni masiling sakit akon tiyan kay ara ang ilang sining menstruation. Mabulig yan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa isang lampunaya.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya galisini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababayanhan nga makuha if mag-take mo sang rapunaya kung lampunaya. Now, kadto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede naton i-take na Dok Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung samaran kita. O kung may mga hubag-hubag. I-crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matilo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon naton, mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano, ang hamtong siniya, isa tub-tub, duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sini sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ini pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima ka adlaw o kung hasta tatlo ka adlaw.
2: Southern Plus Gold.
0: 3 to 5 days, hindi mo na

0: isang rapunaya.
1: Tama.
2: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede na ito ini mamix sa ibang sining mga... just like for example, drinking water. I-dilute ni mo bala doklayo kag imnon.
3: Kung gusto mo, Sir Josel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
3: Kaya nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina ako ni dilute mo pa, kaya nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras, kung isa o kung duha ka kutsarita, pagtulon mo, pasundan mo tubi, sold na.
2: Free coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ini nga mahambal naton la gaon nukleo.
3: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Do mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bayan sa aton sa nga lawas, pwede, Sir Josel, ano, preparar kita sa napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa isang lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton, Sir Josel, pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josel, kung gusto mo, para mas nami pagidangya sininga kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kagangya sininga aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josel, sang lemongrass o kung maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho sini Doc Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sininga odor, man-neutralized ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Sanzone Plus Gold Coffee, Sanzone Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
3: Pwede-pwede, good Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sa coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling naton, Sir Josel, nga unique ang imo sa ninyo coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Sanzone Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan, Sanzone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Sanzone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kadto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangita ko nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Sanzone Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Sanzone Vitamin C.
2: The Secret of Health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sinay kaya nag-pa-enhance ang inyo sinay nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
0: And then, we have this Premium D3 Coffee Mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans,

0: Pero ang suwit din er stevia. Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Ini niya cafe ang premium D3 nagabulig pa pag 6 sa ton sining cellulite. Manotice na ton ng mga naga-feedback sa ton basta maka premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag 6 sila sining pamatsyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ini premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
1: The secret of health.
0: And then, naman ni Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ang aton sining skin.
1: The secret of health.
2: Kung sige-sige galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nag-iinigot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
2: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang mo sa mainit ng tubig. Hindi ka na kinanglan sa Sir Josil mag-observe sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buuan sa mainit ng tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab. Ang isang mabinefisyuhan niya sa aton sininga lawa, Sir Josil, among aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josil, ginambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ta naginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
1: The secret of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit kamo pamanyos kamo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
2: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
1: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa sining mga ingredient na bahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
1: The secret of health.
2: Nga ako nung kinanglan Sir Josil nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa aton sining balhas nagapangalisngaw sa aton sining ilok diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan nga matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil.
1: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis inang pinopino gid bala nga kutis para ma-achieve naton ma-maximize naton gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
1: The secret of health.
2: Pero sa hambal sa kilala naton Sir Josel no. Sinya ako na doc bisan hindi kid nga hamis sami sa puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty so kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod damo sa pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagpangalisngaw ang nasulbarman Sir Josel.
1: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilan at subong inaupdan na sa pagpalanakit sa lawas mga daw. Halusun ka maghulag na kung may maghulag ganin sa balay niyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kundi nang nagangutgut. May gangutgut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagigamukagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.
1: The Secrets of Health.
2: Mabakod man ang resistensya mo yung sinio ko na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero, ang iginahimo sang iban sa ni Sir Josel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidang ila sininga lawas kang pamatsyagan.
0: So, pwede niyo mag-partner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
1: The Secrets of Health.
0: Pero kung habol nang imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo, daway pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
0: Visionex Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sininga mata, Doc Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josel, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Visionex Plus makabuligid sa aton.
1: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: Atunay damo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sering nga sexual activity which is kinanglanon gid sinsi obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa siri manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sining blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ang balance ang aton sining testosterone, ipabalik nato ang balance sa aton sining blood circulation. Kun mahimo nato nina siya mapukaw man ang aton sining gana, mapukaw ang aton sining interest, balik ang aton sining pwersa, mapukaw man ang aton sining excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase sa aton sining libido nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sining pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, why nagidya hula-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami gid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita Premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
0: Sample Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
0: Sample Plus Gold.
5: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Down Pain. Fast and Safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang sa

0: broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalari mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:13 sa aga, mga katropa. Ining Express Balita Sunday Edition.
1: XFM News.
2: Petsa 9 sang bulan sang Agosto 2026. Ako si katropang Ed Sese.
3: Kagako naman si katropang Wendell Balinari.
2: Yari na mga nagapanguna nga balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa Balita Lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Napulo ka mga barangay sa Bacolod ang gin-report nga may kahalitan sa RSSI rason nga nagdeklarar sang state of calamity.
1: XFM News.
3: 14.6 million pesos nga balor sang peke nga sigarilyo ang nabawi sang kapulisan sa ila operasyon.
2: 67 ka mga barangay tanods gin deputized sang BTTMD agud sila makapangdakop sang traffic violator sa ilang nga barangay.
0: Express Balita.
2: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
2: May big time rollback sa presyo sang gatong sininga semana.
3: US Marshal mahimo magasugat kay Pastor Apollo Kibuloy agod dito siya magpangatubang sang iya mga kaso.
1: XFM News.
2: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Tatlo ka madudlo kag tatlo ka estudyante ang nagkalamatay sa campus shooting nga natabo sa Northern Thailand.
3: President Trump sa Amerika ang magahimo sa bagong atikang agod limitahan na ginatawag nga birthright citizen na kag birth tourism citizen sa Amerika.
0: Express Balita.
2: Sa balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
2: Alex Ayala, daog na naman sa ikapito nga sunod-sunod nga kadalagan sa Toronto, Canada.
3: Samtang mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, Aura Brigilia may pahayag angot sa mga bashers.
1: XFM News.
2: Sa itong kabalita espesyal mga katropa, balo na ito nag-storya sa isa ka dolphin nga wala ginbayaan ang napatay nga baby sini sa sulod sang pila ka adlaw.
0: Express Balita.
1: XFM News.
2: Katropa ang aton nga mga headlines sa ginadulog sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Produkto ka makabuligid para sa inyo nga ikayong lawas.
4: Mga pangulong ginalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakaw sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
1: XFM News.
2: Ang countdown sa atong balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Apektado sa Red Stripe Soft Scale Insect kun RSSI ang napulo ka mga barangay sa Bacolod City samtang ginapaabot naman ang pinansyal nga bulig halin sa nasyonal nga gobyerno para sa mga mangunguma nga apektado sang peste. Ang mga barangay nga may na-report nga kaso sang RSSI sandig sa data sang City Agriculture Office. Amuang barangay Alangilan, Bata, Kabug, Estefania, Granada, Felisa, Bandalagan, Mansilingan, Sumag, kag Vista Alegre. Sunod kay Councilor Thady Saison, Heads and Committee on Agriculture, kalabanan sa mga apektado sa syudad, mga name barangays. Indeklarar sang Sangguniang Panglungsod, Dukon SP, sa Bacolod, ang bugos nga syudad sa idalom sang state of calamity. Bangod sa dakong apekto sa paglaptas ng RSSI, nga nagdulot sa dakong kalitan sa sektor sang agrikultura kag ekonomiya. Ginaprobahan sang SP ang deklarasyon sang Agosto 5 kasunod sang letter request ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga ginpadala sang Agosto 4. Naibaluan ngayaran na sa 2,000 ka hektarya ang kabugusan nga 3,056 ka mga hektarya sa talamnan sang tubo sa syudad ang naapektuhan sang RSSI infestation ukon katumbas ang 65.45% nga kahalitan. Suna kay Councilor Thady Saison, Chairperson sa Committee on Agriculture, naglabot na sa kapin 200 milyones pesos ang ginabanta nga kalitan kinatugas ang peste sa industriya sang tubo sa Bacolod. Pagi sa deklarasyon sang State of Calamity, ginapaabot nga mas mapadasig ang pagpagwasang pondo kag pagpatuman sa mga tikang sang lokal nga gobyerno agud mapunggana ang paday nga paglapta sang RSSI kag mahatagan sang bulig ang mga apektado nga mga mangunguma.
3: Ginatun-an sa Bacolod City Government ang pag-issue sa special permit para sa mga condominium units nga magsirmi bilang Airbnb bilang preparasyon sa pag-host ng Bacolod sa Batang Pinoy 2026 sa maabot nga December 12 to 18. Tinalikdan ng Huwebes Agosto 6 sa gintipon sang LGU ang kapin sa 200 tanan o kung 200 ka mga accommodation establishment sa Bacolod. Agud talagkayon ang mga preparasyon kag accreditation para sa nasambit nga national sporting event. Suno sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginapaabot nga magalabot sa 20,000 to 25,000 ka mga atleta kag delegado ang mag-aabot sa Bacolod para sa Batang Pinoy 2026. Dugang pa ni Mayo nga ginpresentar sang LGU sa siningapagsapol ang proseso sang accreditation sa mga accommodation establishments nga magaserbi sa mga atleta kag delegates. Naibaluan man nga isa sa mga concern nga ginpahayag sa mga condominium owners ang nag-operate bilang Airbnb amo nga wala sa mayor's permit bangod hindi man perme may nagabook o kon nagaranta sa ilang units. Suno kay Mayo, ginaduso karon sang LGU ang paghatag sa special permit sa maine bangod nga ang mga delegasyon halin sa nagkalain-lain ng mga LGU amo ang magabook sa ilang mga units. Ang special permit mahimo man magamit bilang dokumentasyon sa Bacolod City Government sa pag-accommodate sa mga atleta kag delegado. Ginpahayag man ni Mayo nga prioridad sang LGU ang accommodation establishment ka may accreditation halin sa Department of Tourism akon DOT. Samtang sa tion man nga may mga atleta o kon delegasyon nga mag-a-istar sa isa ka accommodation establishment, ginaplano man sang LGU nga magahatag o kon magatalana sa hatag sa kapulisan nga magapadayon sa regular nga pag-roving para masiguro ang seguridad sang mga bisita.
1: XFM News.
2: Nagtipon ang 67 ka mga barangay tanod alin sa nagkalain-lain nga barangay sa Bacolod City para sa isa ka seminar nga kabahin sang ilang deputation nga ginpatigayon sining adlaw or sang adlaw sang ukon sa Agosto sa isa Bacolod Traffic and Transport Management Department ukon BTTMD. Ang mga gindeputize ang alin sa barangay Tangub 4 or the barangay Tangub 4, the barangay Alihis Chama, barangay Bata 6, barangay Vista Alegre 8, barangay Hatubanan 6, barangay Banago 5, barangay Panukoy 4, Upper East Personnel 12, barangay Madalagan 5, kag BTTMD may Chama. Ginklaro man sang BTTMD head Attorney Ruben Sabig sarang nga makapanakop ang mga ginpang deputize sandig sa City Ordinance Number 185. Laki man sa nagpartisipar ang mga personnel sang Upper East kag BTTMD bilang kabahin sang pagpreparar sa mga tanod sa ilang amangin responsibilidad kag buluhaton sa pagpatuman sang mga patakaran sa trapiko. Kabahin sang seminar ang paghatag sang nagakaigunga orientation kag paghanas sa mga barangay tanod antes sila formal nga ma-deputize sa pagbulik sa traffic management sa tag sa nila ka lugar.
1: XFM News.
3: Pagatukuran sa Bacolod City kung pagatukuran sa Bacolod City ang mangin pinakadako nga campus ng Philippine Science High School kon PSAI system nga bukas man na para sa mga estudyante para sa bugos yang rehiyon sang Negros Island region. Sunod sa kay Secretary to the Mayor Attorney Marty Go sa isa ka media interview ang Philippine Science High School kon PSAI isa ka prestigious kon prestige nga high school sa pungsod kagayara sa idalom sa Department of Science and Technology kon DOST. Gipahayag ni Go nga ginagakinahanglan sang 9 tugtog pulo ka hektarya sang duta ang Bisaya para sa pagpatukod sang nasambit nga campus nga magahatag sang Bacolod City sa ilang propiedad sa bakin sang Barangay Granada. Base man sa board resolution sang Pisaya, nagkumpirmar nga ang Bacolod City ang napilaan sa mga lugar para pagtukuran ang ilang mangin pinakamalapad nga campus sa Pilipinas. Isa man sa rason sa pagpili sa Bacolod City sa Nokaigo, among padayon nga economic growth sang syudada. Target man nga patigayuno ng groundbreaking sang proyekto sa maabot nga Nobyembre sa niga tuig, sapta ginapaabot naman nga magbukas ini sa Hulyo tig 2027 para sa mga estudyante nga grade 7 to grade 12. Bukas naman ang Pisay campus sa Bacolod para sa mga kwalipikado nga mga estudyante halin sa Bugos nga Negros Island Region.
0: Express Manila.
2: Nakumpiskar sa kapulisan ang masobre ka or masobra 14 milyones pesos nga balor sang peke nga sigarilyo sa Purok Nara, Barangay Malingin, siyudad sa Bago hapon sang Agosto 6. Sa indiks impormasyon nga ginpagwas sang Bago City PNP, nagpatigayan sang checkpoint ang mga kapulisan sa Barangay Lagasan, siyudad sang Bago kag mayar sang isa ka puting van kag gilayon nga ginaparahan ang nasambit nga salakyan para sa pag-inspect. Voluntary ba nga ginbuksan sang driver ang sang van ang likod nga bahin kag nakita ang mga linabhan kag dalayon nga pagpangusisa, nakita ang isa ka rim kag concept nga sigarilyo nga nakatago sa idalom sa mga labada. Natigayon nga makuha sang kapulisan ang 255 ka mga kahon sang ginapatian ni illegal nga sigarilyo. Sa karon nara sa kustodiya sa kapulisan ng mga nakumpiskar ng mga kontrabando para sa nagkakaigo nga investigasyon.
0: XFM News.
3: Preso ang isa ka lalaki matapos ginserbihan sa warrant of arrest angot sa kaso ng pagpanghimulos samtang araini sa sulod sa Himamaylan District Jail hapon sa Agosto 6. Ang naaresto ginkilala sa kay alias Jojo, 37 anyos, kagresidente sa Barangay San Jose, Banuas ang Binalbagan. Ginserbi sa Kabangkalan City PNP ang warrant of arrest batok sa suspect matapos sining agin issue sa presiding judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 61 sa syudad sang Kabangkalan. Wala sa nagkakaigo nga piyansa ang nasambit nga kaso batok sa suspek nga ara sa karon sa pasilidad sa syudad sa Himamaylan para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: XFM News.
2: Pila sa orag sa kalalaki matapos hiniang ginlabo sang giyang hinablos sa Purok Gabanga, Barangay Tagok, syudad sang Kabangkalan gabi sang Agosto 6. Ang biktima ginkilala sa kay alias Naldo, 56 anyos, residente sa Barangay Kamingawan, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Nel, 29 anyos, residente sa Barangay Tagok, syudad sang Kabangkalan. Sa indiks investigasyon sa Kabangkalan City PNP, ginaligar nga hubog ang suspect kag ini ang ginaligar nga ginkomprenta sa biktima kag nagresulta sa komersyon sa tungasang duwa bangod sa daan nga hindi pagintindihanay sa tunga nila nga duwa. Hinali na lang nga nagkuha ang suspect sang ginunting kag ginlabo ang biktima sa ulo apang natigayin man nga madakpan ang suspect pagkatapos ng insidente. Sa karoon, nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang suspect para sa nagakaigunga kaso.
3: Nakilala na ang kinaligar, facilitator nga ara sa likod sa online sexual abuse and exploitation sa mga menor de edad sa syudad sa Bacolod. Suno sa kay Police Captain Wilma Silva, ang head sa Women and Children's Protection Desk, Negros Island Region of WCPD-NIR, isa kababayi, ara na sa legal ang edad, kag-residente sa syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Silva, ila na sa karon na ginapreparar ang kaso batok sa suspect, kagpagtipon sa iban pang mga detalye angot sa pagtumod sa mga kaupdanan sang nasambit nga facilitator nga araman sa likod sa krimen. Sa karon na ipaidalom na ang biktima sa medical kag psychological assessment apang padayon sa pagtuon ang mga biktima. Kung madumduman, natigayon nga ma-rescue sa mga otoridad ang pulo ka mga biktima kung sa diin 8 diri ang mga lalaki kag duha ang mga babae nga ginagamit sa pagpang-abuso online.
0: XFM News.
2: Katropa, alas 6:27 sang aga, ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sa Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores.
0: Express Balita.
2: Katropa, countdown sa aton Balita National.
0: Express Balita, National News.
2: Makaginhawa sila nga semana ang mga motorista bangod sa may big time rollback nga matabo. May rollback nga tub-tub 5 kapiso sa kada litro sa bainsang diesel kagasolina. Ini ginabase sa mean of plants sa Singapore sa din ginahibo ang trading sa presyo sa gatong halin sa ibang nga nasyon. Ini resulta sa nagatingwa liwat nga peace deal sa tungas ang Iran kag Amerika kagligwa naman ng mga tanker nga nagabiyahe sa Strait of Hormuz. Sa nagligad ka semana, may rollback man nga natabo apang tub-tub lamang 75 centimos.
3: Mahimo ang US State Department Marshal ang bahala sa kay Pastor Apollo Quiboloy kung sa ila o kung ila ini nga sugaton sa Pilipinas agud dalon sa Amerika agud didto nga magpangatubang sa iya mga kaso. Si Quiboloy ang nagapangatubang sa human trafficking ug sex trafficking sa korte sa Los Angeles, California iniangot sa ginaligan nga pag-abuso sa mga babayi nga katapo sa simbahan nga Kingdom of Jesus Christ. Ginahikot sa karon sa Department of Justice sa mga papeles ni Quiboloy matapos mabato ng request sa US State Department nga dapat na mapadala sa estado sa Amerika si Pastor Quiboloy bangod sa iyang kaso. Ginakabig nga high profile ang kaso ni Quiboloy kag may eroplano mismo ang US Marshal nga magasugat sa iya kag didto inidalon sa estado nga may pending case. Initanan ang gipahayag ni Philippine Ambassador US nga si Philippine Ambassador to US nga si Jose Manuel Romualdez.
0: XFM News.
2: Ginbawi niya na Senator Antonio Trillanes ang akusasyon sa apat ka mga katapos sa Maleta Boys. Matapos sila nga nagbawi naman sa ilang unang affidavit, nga nagapayag nagadulo sila sa kwarta sa balay ni Presidente Bongbong Marcos sa Ilocos kag sa balay niya na Speaker Martin Romualdez. Ang apat ka mga katapos sa Maleta Boys sa nagligad nga semana, nagbawi sa ilang affidavit pangod sa tuyo nilang magpakalinong. Ilaman ginpayag nga nagabaton sila sa pamahog sa ilang kabuhi. Dugang sa apat ka Maleta Boys nga napilitan sila nga magpirma sa unang affidavit pangod sa kwarta nga gintanyag sa ila Santo. Pagluwas sa apat, may 14 pakaibaan nga nagapabilin sa ila unang affidavit kagkabayin sa ilang akusasyon among ginaligar nga paghatag sa suhol ni Trillanes sa katapos ang International Criminal Court nga nagpadulong sa Pilipinas.
0: XFM News.
3: Bungsod Pilipinas sa may pinakamahal nga bilis ng kuryente kumpara sa iban nga nasyon sa Southeast Asia. Ini ang nasandig sa bagong report sa World Bank sa diin ng Pilipinas nagapabilin nga malayo sa investors ang mahal nga kuryente nagatugas sa huol sa lokal nga negosyo o kung negosyante kag nagadugang sa bugat sang tagsa kapamalay sa bulanan nga balayran. Mas mataas ang presyo sa Pilipinas kaysa sa Thailand, Indonesia, Singapore kag Malaysia. Ang pungsod Malaysia ang may pinakabaratong kuryente naman base sa study sa World Bank.
0: XFM News.
2: Katropa, alas 6:31 sa aga ang aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health ka makabulig para sa inyo nga ikaayong lawas.
4: Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Express Balita.
2: Countdown sa katon Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Tatlo ka manunodlog kag tatlo man ka mga estudyante ang napatay sa natabungang shooting incident sa isa ka secondary school sa Northern Thailand sang Biyernes. Isa ka estudyante ang nagpanglutang sa mga manunodlog Kaga parehong estudyante gamit ang isa ka short firearm. Nakita sa video sa mga estudyante nga nagapanagoy ni say dalom sa desk samtang ang iba na nagadlagan samtang upod ang mga school staff. Ang suspect ang napatay man gilayon matapos ang operasyon sa kapulisan. Inisya naggamit sang armas sa iyang himata. Ang suspect nagapuyo sa iyang mga himata kag hindi kuupod sa iyang ginikanan. Ang nasambit nga secondary school amuha ang Desberin Doton de Buri School nga may kapin 3,000 ka mga estudyante. Ini ang napamtaang sa kilid sang highway sa Doton Buri Province sa Northern Thailand.
1: XFM News.
3: President Donald Trump sa Amerika ang nagahimo sa bagong atikang agod limitahan ang ginatawag nga birthright citizens kag birth tourism citizens sa Amerika. Damlag pa ang Korte Suprema sa Amerika ang nagpamalawag sa plano ni Trump nga ligwato ng kasuguan sa birthright citizenship. May ginpirmahan nga executive order sa Trump nga nagapahugo at pagid sa kasuguan kung sino ang nagkabagay nga makaangkon sa American citizenship sa nahibaluan at hagang nga nagbalhag sa konstitusyon sa Amerika nga kung sino man ang lapsag nga tao sa duta sa Amerika ang kabigon nga American citizen. Nagapadayo ng pagpatuman ni Trump sa kampanya sa pag-track down sa illegal alien.
1: Express Manila.
2: Oras, 6:33 sa aga, mga katropa, kamang nakatutok sa karoon sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod. Ang aton nga mga balita international ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita Headlines. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Express Balita.
2: Ato naman padulungan sa karon mga katropa ang aton balita sa sports.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
2: Katropa, ang latest sa karon sa padayon nga nagapamayagpag nga si Alex Ayala, ang tennis player sa Pilipinas, mga katropa, para sa iyang ikapito nga sunod-sunod nga pagdaog, no? Dito sa may Toronto, Canada. Apesar sa iyang injury, nakuha nga ni Ayala, mga katropa, nga mapierde, no? Ba, si Cathy McNally sa Amerika para makaabante sa fourth round sa WTA 1000 National Bank Open sa may Sobeys Stadium Center Court sa Toronto, Canada. Kinanglan ni Alex Ayala nga makakuha pa sa record, no? Bukod kinanglan ni Alex Ayala nga magpanikasog apisar sa iyang pagpalanakit sa iyang natuong tiil para masiguro nga sa pag-enter niya sa sunod nga round. Kung kamo nakalantaw mga katropa, no, sa hampang niya, makita niyo dito nga sa first set nakakuha sang nakascore sang 6-3, no, pabor sa kay Alex Ayala. Sa second set sini 7-5, pabor naman sa kay Cathy McNally. Galing sa third set, dito na paday nga pamayagpag or nagpanguna mga katropa si Alex Ayala apisar sa ginabatsyag niya sa natuong tiil. So, sa karon mga katropa, padayon nga nag-celebrar man ng Pinoy sa bilog ng kalibutan, labi na gid sa ining court nila, no. Isa naman ko makabig naman nilang maragtason katropa Gwendel kay man puno na naman, no, sold out na nga tickets, no, dito sa Toronto, Canada. Kung suno sa court director pa isa ka daw pinasahi o kung isa ka maragtason sa history sa table tennis, no, kung sa din puno kag kalabanan actually mga Pinoy mga Pinoy fans no ang naglantaw sa siningampang ni Alex Ayala batok sa kay Cathy McNally. Kung makita nyo sa ampang nila sport sa kay McNally no, hindi para sa ibang mga daw pagkatapos ampang kamayan lang no, hindi nga makita mo nga daw
3: nagpalapit
2: ka gid, nagkistorya gid siya, hindi para sa ibang nga daw ang mga nagliga diyan daw akig daw sinuplada. Well, hindi mo man naman like kawan tungod sa frustration kung ikaw may perdi mga katropa. Pero diri ha, naginpakita si Cathy McNally ang sportsmanship pagkatapos siya mapierde ni Alex Ayala. So ini ang ikapitong sunod-sunod nga pagdaog ni Alex Ayala sa singles na nagsugod sa Mubadala DC Open no, kung sa din siyang nagreyna sa nagligad nga semana sa Washington DC. Target ni Ayala nga mapadayon no ang iyang daw baskog nga pagratsada para makaatubang world number 14 nga si Belinda Bencic sa Switzerland sa fourth round nga matabo sini nga Lunes. Wow, sini nga Lunes, bantayan na naman na mga ano. Makita mo kusubong ka katropang Wendell sa mga reels sa social media sa gidyang unod no.
3: Oros tura ni Alex.
2: Oh, even nga mga international nga what do you call this mga bloggers mga lan. Although hindi sila nga mga expert commentators, makita mo siya gidang unod no. Ang evolution bala ni Ayala even na rin sa pagkabataya, hindi na ang iba niya, hindi na mga Pinoy as in mga international ano nagid personality sa social media ang nag-feature sa iya sa ilang mga social media platforms. Okay, alas 6:39 mga katropa ang gining abahin sa aton nga programa ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sa
4: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Express Balita.
2: Ang aton balita sa showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Mga katropa, sa tanuman nga showbiz news, subong yung Domingo, ang ining vlogger, kag-artista mga katropa nga si Aura, ang gin-admit mga katropa nga sa mga criticism, kag-bashing sa iya online mga katropa, almost mag-give up na daw siya everyday. Kumbaga, gapakita lang siya mga katropa nga strong siya, nag-reply lang siya sa mga comments, gina-replyan niya ba yung mga comment ng mga harsh mga katropa, kag doon nag-post pa sa iyapon, pag gina-ano yung ano yun, pero doon kumbaga doon gina-ano yun, pag gina-pugtas niya, pag gina-ang netizen, pero sa totoo, mga katropa, gali. Ano na siya?
2: Kapugog lang siya.
3: Hindi, ga-suffer na siya sa anxiety, sa totoo.
2: Yes.
3: Kumbaga sa totoo, apektado yung iyang mental health, kagiyayang, kumbaga pakita, ilang nang strong siya. Pero sa totoo, gabatsyag siya yung mga katropa. Kag, amun na mayagani, nang she feels like giving up. You know, magkisanin kita giving up, mga katropa, kabalo na ka muna sa term kung ano nang giving up. Nakagindit na siya funny, mga katropa. Hindi na siya, kumbaga, ng ano pa bala, ng joke-joke pa kung isipon. Kaya tiyambal niya, mga katropa, nga ginahunt siya bala sang tanan nga mga criticize na po mga pagkritisismo siya online o kung bashing siya online. Kaya kisa, mga wala bala diri, wala digto, pero nang sakit bala mga katropa nga mga words.
2: Ang iba na katropa nga pang-bully na ganyan.
3: Pang-bully, hindi na niya big criticize. Sabi nga, kabalo kita kung ano ang constructive criticism sa bullying o kung discrimination na niya. Kaya ti mga katropa, si Aura bala, bata pa ni siya. Ti amuna na idol, although nga ti independent siya, bata pa rin siya, mga magmanghod pa ni siya sakon, mga 5 years or 6 years. Imagine, bata pa ni si Aura. Pero ang mga ginabato siya sa mga netizen do ka lain-lain, nagidyan ba lang ang mga words bala, hindi nagidyan fans.
2: Considering hindi man siya kilala sa kiman.
3: Hindi man siya kilala, and it's not all about amo na ganyang balya nga ti nga kinabash nyo ko, it's because I'm gay but not because of who I am. You bash me because of how I look but not because of what I feel. Amalya na, ginabash nyo ko tungod lang nga nagpretoke ko nga tungod lang nga kiwi ilong ko. I-bash nyo ko. I-bala nyo ko sa mga words. Bala nga maka-hurt sa akon or tungod nga pagiging gay ko. Nang tungod ko nga gay siya, kaya nyo naubrahon or kaya nyo naihambal ang whatever nga ihambal nyo sa akon. Wala nakamuga pugong-pugong. Wala nyo na ginapanumdom kung tsakto bala ihambal nyo or hindi. It's because I'm gay. So kung hindi ko gay, hindi nyo napaghambal. Tuka mo na bala. So, amo na bali nga like everyday she's almost giving up pero like ginatry gyapon nga ti magpaka strong amid sa mga tanan yung mga criticism o kon ginatawag ning mga bashing gidya bullying gidya saya online. Pero ti after nga nagpost ni ang isa ka TV channel ti makita mo gid nga ang ano ang mga netizen nga naka-intindi ti nagambag nga stop na da kaya man nga tsura no gid bang labot mo yang abi hambalan mo gid siya sang masakit nga tinaga hambalan mo siya guro law ay ka isa di ba akong tarong utok mo ang metodo nagambag nga kung tarong utok mo kung nalawayan ka sang iya enhancement hambalan mo siya law ay ka isa okay na pero nga maglambot ka pa bala sa mga beyond pagid sa mga laway nga words nga beyond pagid sa mga like matay ka na or mga amo pag inayalain na naiya ka mga daligon mong family and whatever lain na naiya no that's why nga natiya mo na bala pero may arang idya Japon yung mga kabalan pag idya nga mismo sa comment section na nasang ina nga post bala gagatadkad daw pag idya laya like ano pag idya laya you know ano pag idya pistahan pag idya bala nila ya Japon na to the point kina bully pag idya Japon sa point sa amo na to nga post ha, nga naghambal na siya nga she feel like giving up na pero te amera nga dyan pong bully sa comment section although nga timi ato digto yung nga nagahambal nga tama na na doka mo na bala pero te
2: kasi ano bigatro pag mo si social media pag magambal mo nga daw ano magambal ka nga handa ka well maginanda ka mag-gid sa netizens kung palaban ka naman niya di mas nalapagid na kung palaban ka kay ang mga netizens niya masawsaw lang na sa imo mahambalan na sila sa mga bagay nga gusto nilang ihambal but then hindi matuod ang paginang dapat nga ano
3: kagang mga tao subong bi like mga imto gidya mga tood ba
2: nalaman yan pagid sila
3: nga. Oo kita mo na nga ano biskan wala sense ila ihambal kitaya yes. Di ba kitaya hindi tayo mag-comment kung feeling tayo nakaroon ay doon kailaw ay mani comment hindi yung guro ay kayo mabasahan ni ka mga kilala ko or iba ito kahuluya ilaya wala sila na yalabot either ano yeah. Di kung ikaw yan may ano kaya may tarong kada yung intention or pag-itsindi syempre guro makabal makabal ka mangin hindi siya ngayon no? Tig okay na makabal ka hindi siya ngayon that's it pero magambal ka nga amo na amo ne madali kang mata kasi amo ne lain na iyan no? Beyond na sa ano yeah, you know lain ang criticism kaysa sa
2: pero tuudayhan nga nagabatsyag na siya sa anxiety and depression or sa na ano ya.
3: Oo, feeling ko eh. Kaya ano, no? Kung ang tao, sabi,
2: may mga ano man, sa... may mga tao nga tanda man magampang sa social media mo. Diba? No? Pero... sakyan gid nila para mabatian sila. Mag-anong ilang mga mag-surface. Liwat ang ilang mga pangalan. Well, hindi kita kabalo. Basi tuod man gid nga nagabatsyag na siya.
3: Oo, kagino. Hindi man niya hindi kaya makambal. Hindi niya nga mambal. Sa'yo, nag-pretend lang siya. Kaya kung mabasahan mo yung mga comment yan. Kamis ka hindi mo siya kilala. Ano mo ba nga ikaw ginambala? Mama ano kag gidya nga ay kalain gidya nga ano especially ha kung family mo kag mga death na ang ginaistoryahan mga ano na kaya kalain gidya syempre bata pa ni saya may guro kasi link kaning ka daw like age na bi may gulang na siya bi nga daw kaya yan ikop ang everything pero bata pa rin si Aura it's just that nga do nangin mature na siya tungod sa exposure sa social media pero like bata pa ni siya imagine I'm 25 mga ano ni siya mga young na siya sa akin for almost 5 years or 7 years. Tay pila pa lang edad niya, imagine. Pero amo na nang gakabaton niya nga mga ano, nga mga tinaga. Imagine, ano pa rin siya?
2: Dalay pa mga pa. Pati pamilya, nadalay
3: na. Oo, dalay pa family siya. Tay mamaya daan, may cancer pa. That's why gani, di ba? Ulihin na ito na balaan. Wala gin pabalo sa iya ni mamaya before siya nga nagparaino. Kaya hindi gusto si mamaya man. Nga madula ang iya bala momentum sa gusto niya nga enhancement. Tingin pabalo lang sa iya after na ano, tinag ano siya nagsisi siya nga tanong ipabalo mo ko dana ito ka mo na bala te imagine amo na nagali ang struggle ya tapos amo pa nahambal sa mga netizens sa iya diba imagine imagine that te ano ay han sa feeling niya nga may amo na siya ginapangatubang sa family niya tapos amo pagid na maano yan no ma-encounter ya online kalain pagid hindi lang daan hindi ta makita ang ano katao imagine abi mo wala pero wala agali ka balo diba nga may cancer mamaya may stage 3 or 4 something cancer mamaya, di ba? So wala ta kabalo, that's why
2: at ikaw ya so far wala ka pa man na ano da naka nangaway sa imo.
3: Wow, may mayara, ginaya ka trapang Ed. Sa mga posting ko, kasi may mga random na yun. Nabalang hindi mo kilala. Hindi mo kaya kilala. Like, random stranger. Nga, gulpi lang ng mga comments sa mga lain-lain. Wala, ginakadawan ko. Nagkisagin na sa bat ko man eh. Ano? Ano sa'yo mo? Ano ba? Hindi ko gets.
2: Actually, kung sub-ton mo na, matahi na na mo.
3: Pero na, maganda ko yung sub-ton mo kay parang matako.
2: May kilala ko ba yung katropa Gwendel? Nag-trending siya before. Sports ano siya. Pero tanan, bisan simpleng sino nga mga tao na ano niya, na mag-comment sa iyang ano, gina-upload eh. Aba, patulan niya gid. So actually classmate ko siya sa ano, classmate ko siya sa college. So makung bisitahon ko ang iya page, damo gid din siya sa kontra. damo gid siya kontra. But then anyway, mga katropa, tit siguro siya yan, di bakot siya, handa siya sa mga muna.
3: Oo, ka plus, ano na siguro eh, may buot na gid siya, wala na blang buo na gid siya nga, ano, the aura for her age siya, super ano pa na iyan, super bata pa na hindi. Hindi pa, mahibi pa na iyan kung sulugon. Doon ka muna bala. Mahibi pa na iyan kung i-anon mo. Pero ati, siya ganing isog na siya. In fairness, isog na siya sa age niya.
2: Ang muna problema sa ano, no? Once maging ano ka gani sa, you know, online, toxic na mo.
3: Toxic, gid ka. Toxic ayaw. Na. Kalain, gid. Hindi mo mapungga ng mga baba sang mga tao.
2: Labi na gid kung patulan mo. Bahara lang gid sa giban nga. Siguro wala sila gabasa. Feeling ko daw, ano sila nga, huwag mong basahin yan. Magpadayin ka lang, hindi pagbasa na. That's why yung ibang daw, abin nyo, hindi lang effective. Pero once nga, no, makabasa sila sa muna, possibly, you know. Hindi nga po, psychologically and mentally,
3: yes.
2: Na.
3: Yes. May kilalaman ko eh, nga, ano, nga, content creator, hamaliya sa akin, wala akong nagkidabasa ang comment kay ma, kung basa akong mo ko nung maapektuhan kagin. Pero may time gidya nga, hindi gidya man nga magbasa ka comment. Kasi syempre kung mag-react or ano mga notify sa iyo, maklik mo gid bala. Kalain ko nung mga comments bala. Pero ginalimit ya self yang alang tawon ang comments.
2: Isa na sa mga dapat
3: yung mga tao, yung mga baka niya mga wala pulos, ganyan pang wakalila. Yung as long as...
2: Wala nakakilala sa'yo mo, makomment lang doon sila.
3: Example, katropang Ed ha, nagpost ko sa akin nga Facebook page siyang fake versus ano, versus original siyang Magic Sarap. Oh, sa kung si Sunay, kasi balita, tatto pa.
2: Yes.
3: Ang akin nga purpose, para makabalotong sa amon, sa mungkin nga part of awareness, information dissemination. Kasi sa amon to, katropang Ed, usually, daw mo na itong makabakal, git kita ginadalibira na ito kay Bukid, balang apart. Tapos, may mga Tagalog na, kahit doon nag, ano, balaguro, doon naglambot, balaguro, doon nag, medyo nag, ano, nag-spread, balaguro online, doon magin ang ako, nga, video, nagkalambot, mga Luzon, balaguro, kahit gina-share, balaguro nila. May nag-comment, pag ito yung, ay, bakit packaging lang, kataan mo yung tines mo, sana tinikman mo. Kini-reply ako, isa ka darapangin, ma'am, sabi nga ng police, delikado sa katawan, bakit mo pa ipatikim sa akin?
2: Eh, natikman na ng police.
3: Tapos patikim mo pa delikadong asa katawan. Gusto mo akong mamatay. Ako na ba ako saya? Damo sila ito nag-comment pa nga muna, pero gina-replyan ko lang, ba, delikadong asa katawan, bakit itikman? Okay lang yata, itikman mo yung original, pero ang kabalo ka naging pikit. Tinawan mo pag ito mo na ganyan, miskan sa baho, nalakag sa packaging, gina-explain ta na kung anong peke, patilawan mo pag ito. Gusto mo pag ito nga, patilaw pag ito, para nga, hindi na gani, hindi ka healthy. Diba? Random, gina mo lang ang mga comment, malang nga, nga ano ha, kabalo ka naging peke, ganit ilawan mo pag ito. Kung may hilo to karon, dense ka, ti-dense ka dayon. Ay, katun to.
2: Sige yan. Alas 6:50 sa aga, mga katropa. So, at subong, at roll padulungan ng aton nga. Ang last kabahin sa aton programa para sa aton Balita Espesyal. Aton Balita Espesyal, mga katropa. Nakita mo siguro, katropa Wendell, no? Kayo daw naglaptaman ni even on sa mga legit nga mga website or news website. Ang isa ka Dolphins Australia, nga ang iba nagambal 6 days, ang iba nagambal for 11 days nga nakita nang ini nga dolphin nga karga-karga ang bagulang yan na ano na ano nga the baby dolphin. Oh, ini baby dolphin nga daw wala na kabuhi. Nakita nila sa pila ka mga researchers or nag-ano guro dira nga mga organisasyon nga nag-care sa mga amon ng mga sapat labi na gid sa baybay. Nakita nila nga daw for how many days na niya nga gina wala ginbayaan ang ining ano tawag dani sang baby sa ano, no? Calf, no? So, isa ka sa isang dolphin, fragile ang tawag nila nga dolphin nga amo na gani pilakadlaw, kaway niya ginbayaan. Tinala nakita nga, syempre, di ba ang mga dolphins alam man din nga mga ano, nga mga sa isang ano, yes, sapat, mama. Ano? So, ba suno sa isa ka si Jolliffe, no? Ang ilang term, no? Nag-extend sa yung ang ginatawag nila acts of caregiving towards sick, injured, and dying.

0: sila sa isa ka lost love ana. So sino sa kay ano sa kay Jolliffe no ang mga ininga sa isang animal sa mayaras ang high social cognition no kag recognize as being more intelligent no vulnerable to mourning and grief ang ininga dolphin da. Hapos man na sila tudloan mo. Hapos na sila i-train. That's why may aras sa mga shows no, nga nagpakita kung paano na-train, nagpakita paano ma-entertain ang mga tao no, tungod sa kaalaman sa sininga dolphin. Ini isa ka-behavior sa sininga dolphin ang nakitaan kag na nag-trend, no, nag-viral, and nagagwasa karon sa mga international media platforms. No. So it only means mga katropa na ang gininga sa isang sapat niya makita mo nga daw nag-ano gid niya nag-mourn gid niya no para sa iyang bata. So ina nga nga balita special mga katropa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus ang Vision X Plus ang aton nga food supplement sa mata makabulig para masolusyonan ang problema sa katarata, glaucoma, ukon, tiridium. Katropang Wendell, sino ang mga nakatutok sa aton subong sa aton nga Facebook Live?
1: Yes, good morning sa mga katropa pips nato nga nag-upod sa aton nga programa subong diri sa Exciting Pilipinas. Good morning sa ilaya ni Neil Lozada. Good morning, katropang Neil. Good morning man sa kay Sir Jelwin. Good morning. Ang balya tapos sa share kag nga installation na sang bag-o ko nga bishop sa Bacolod sining nga Martes nga si Father Louis Galbines. Sa kay Sir Andy Molinido, good morning man. Ginapatamayo lang si Boss Jasmine kuno naga-coffee lang kuno kag si Diana, good morning. Sa kay Sir Arvi Chris Casires, good morning man. Kay katropang Mitch Lipa, kapatambyaw sa mga taga Zone 14 sa Talisay City, good morning. Sa kay Sir Randy Santisa, sa kay Ma'am Elvira Gilugo, sa kay Ma'am Melanie Martisano, good morning. Happy Sunday. Kapamati na sila kuno sa may Sitcholapak Doldol sa Barangay Robles. Kinapagreet niya lang ang family Martisano. Salamat and good morning.
0: Ayos. Salamat ba katropa. No, magkasunod na si katroping or katropag Erwin Salinas, Kunwin Salinas, para naman sa programa nga
1: Bullseye.
0: Amo naman niya ito, mga natipo natin ng mga balita sa Ningaga sa Express Balita Sunday Edition. Ginadulong sa inyo sa mga very beneficial kag makabulig sa inyo kay Glawas ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold,
1: Santon Vitamin C,
0: Premium D3 Softgel Capsule,
1: Santon Plus Coffee Mix,
0: ang aton nga Vision X Plus,
1: aton nga Turbo,
0: of course ang aton nga Santon Gold Herbal Tea,
1: aton nga Premium D3 Coffee Mix,
0: ang aton nga Sass the Pain,
1: aton nga Santon Plus Herbal Oil,
0: of course mga katropa ang Santon Plus Herbal Soap,
1: kag ang aton nga Clear Skin Herbal Soap
0: para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropag Ed Sese.
1: Ako naman si katropang Wendell Balinario.
2: XFM News Bacolod News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health.

0: that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunig sa lawad na pagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang cess the pain.
1: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Reddell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
3: XFM 103.9.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, dapat.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: FM 103.9.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
5: XFM 103.9.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: The Secrets of Health.
6: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
7: Southern Plus Gold.
6: Amuning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
8: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
7: Southern Plus Gold.
6: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga masuggest sa inyo, Southern Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
7: Southern Plus Gold.
6: Ang vitamin C, especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
8: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: And then, premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sinang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man natin din nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.
9: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
10: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato siningilawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
10: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
5: The secret of health.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
17: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
11: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
19: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. See results of 2026. Drink responsibly.

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ko ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako. Pero wala kang ilaki
0: ng Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.
5: Ito ang Bullseye!
6: Mga mga katropa, may aga sa mga suki naton nga tao paramati. Welcome sa pagpakaragad na sa Bullseye, mga katropa. Pinaka-latest nga development sa mga balita. Aton tutukan karon mga katropa, sa aton nga pagpakaragad, sa aton nga panatuntunan dari sa Bullseye. Paribagong adlaw, mga katropa. Kumusta? Ang aton pinaka mga kultura sa Birog Negros Occidental, Western Visayas. Marabutan sa pagpakaragad naton sa 103.9 XFM.
7: Get ready, Cebu. The big
6: amo rin pinaka bagay nga atubang nato na every week, mga katropa. Gina-update nato na pinakamakuturan ta ang pagsaka sa presyo sa petrolyo di pinaka-latest subong. Hambal sa presidente, mga katropa, may ara sang sobra 20 ka pesos ang posibleng iga-nubo sang presyo sang diesel, samtang 4 peso naman para sa ano? Para sa presyo sang presyo sang gasolina, mga katropa. Pinakamang balita at tuntatukan. Grupo sang modernized jeepney operators, katropa, nagpalabot sang ila sentimento sa programa ng jeepney modernization sang Pilipinas. Jeepney operators gipakatubang karon sa modernized jeepney, nagpakatubang karon sa pinakamasitwasyon, no? Mga units i-foreclose na kuno. Karon ta pinakamang latest update sa mga katropa, samtang isa ka pulis nagtaliwan matapos nga ginatuyo nga salbaron, no? Ang isa ka o kung ang duwa ka mga kaupod sini sa trabaho, mga katropa. Malaantara karon sa pagpakaragad naton sa aton paratuntunan. Samtang mga katropa, ari pa ay ang pinaka-latest naman sa aton nga pagpakaragad. Si anak bala, si Sandro Marcos, Representative Sandro Marcos, katropa, naghatag sa statement, medyo nagbulo, nag-viral ini, nag-trending ini, no? Ang pagpahayag niya, wait, akabalo kung ano gidman, no? Tuyo gidman, or amo gidman ay plano sa pagwa sa statement niya, pero may bugat, abi. Ang pahayag niya, nga ang antes pa lang, nagkakampanya si Papaya, si tatay niya. No, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang hambal niya, may ara sang naghulat sila kuno sa endorsement. Ihatag na muna kabla karon sa inyo ang inyong mga update, mga katropa. Wala munta lang yung video, no, namit sa mga statement, mga bayan. Ling niya, naghulat sa kuno sa Malacanang, nagpangayo sila endorsement mo. Halin mismo sa presidente, former President Rodrigo Roa Duterte. Nagpangayo sila sang endorsement para ma-endorse sila, no, sang Malacanang. Ginatubang sila kuno sang tatlo ka tawo. Tatlo ka tawo ang isa ara pa Japon sa posisyon, kabalo ko kun sino ni. Okay? Later ginatubang sila, hambal kuno sang tatlo ka tawo, no, singeti. Kami ang mauyat bilang mga posisyon sa gobyerno. Una, ang Executive Secretary, ang Speaker of the House and Senate Presidency. Sana mauyat ko, no? Marami naman mga katropa sa aton pungsod. Kung ikaw presidente, kinanglan ba kod kagid, no? Pinaka-importante, katropa, nga may ara ka sang uyat na mga hugot. Nga pag, nga paghahom sa pareho, no? Sa lower kag sa Senate, no? Dapat may gahom ka na. Kahit kung hindi mo pag-control na, huwag ka na sa gahom mga katropa. Basit mo mag-plak ka lang. Kag mapahalin ka sa pwesto. So kabalaon man kita sa mga ati, flood control project is one of those mga perks abis ang pinakamapa aton nga pinakamga kongresista ta, no? Pagkatapos sa mga pork barrel nila ang mga pickup nila. Madula na sa kontrapartido ka mo. So amo na. May nag-offer ko, no? Tatlo ka mga posisyon mo. Ang ipangayo to, ang Executive Secretary, ang House Speaker, ang Senate President. Tatlo ka mga posisyon sa aton gobyerno. Ti Executive, Senate, kag Legislative, dira sa Kongreso, mga katropa. Kung ikaw, Presidentes, ni, ano ka lang klase, Presidente? No? Tando-tando ka eh, no? Wait ka sang say. Wala ka say sa Presidente, mga katropa. Ini matapos nga naglupok na, nagtaas ang tensyon ang away sa tunga sang una magkaibigan, magkaalay, magkapartido, magpartner. Vice President Sara Duterte kag Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga nalamatan na ang relasyon sa Marutertes kag sang Marcoses katropa. Ang ginalantaw Japon kuno mo sang Marcos mga biyan ang utang na loob sa mga Marutertes. Atong pagpabalik sa ila amay, no? Pabalik sa ila amay sa pungsod Pilipinas kag ginpamtang dito sa libingan ng mga bayani mga katropa. Ang akon pamangkot naman niya. Ato ano to gali ya bunga lang to sa politika sa relasyon niyo. Why gid man sa kurano ka mga rason mga katropa? Gali ka muna. Hambal sa mga professors to sa una. Nanya ano mo? Might is right. Muna puno mo. Anyway mga katropa, isa na sa mga tutukan nato sa pagpakaragad ta. Kung gikumpirmar na mga katropa nga si Senator Loren Ligata kag ang anak niya Mr. Leveste Congressman mga katropa naglupad na halilas Pilipinas pero ang naghatag sa statement ang senadora nga wala kami nagpalagyo sa mga responsibilidad nga amo nang iyang pahayag sa isa ka statement Leandro Leveste gali no hambal nga wala kami nagpalagyo pero gin confirm to abi mo no primero nga nagagwa na nag-abroad na ang duwa ini matapos nga may mga kaso sang nga ginapakatubang ni si ang anak sini mga katropa posible kas one naman amo gid man niya sa gaho mga katropa kon gahom ka gamiton mo gid tiyamo na mga katropa hambal ni Senator Loren Ligarda sige way kami nagpalagyo it's a health concern ginagwa ko spongsod titanaw tayo the next few months mga katropa mabalik ang aton bisi ang aton senadora atubang sa mga ano niyo mga palamang ko tanon na libre lang sa mga minalita to. Amo na yung pinaka mga latest development naton karon sa aton nga pagpangaragad sa aton pulo para tutunan bonsai. Alright, mga katropa, welcome mga aton produkto. Subong gawin ulan, uso ito ang kaso, uso ang sakit sa ulo. Importante lang, may arang kita depensa sa lawas ta. Hindi yung mga interventions kung ano pa, mga hospital kung ano pa, kundi lawas mismo naton ang madepensa kontra sa mga masakit ngayon mga katropa, no? Maintain naton ang tatlo ka mga produktong Ultimate Trio naton, ang aton nga Santon Plus Gold, ang aton Premium V3, ang aton nga Santon Vitamin C, tatlo ka mga produkto. Kung hindi ka exposed kid mura sa aton nga sa adlaw, might as well inom ka sang Premium D3 Vitamin D. Ha? Pero mga katoro, pag ginahambal ko sa inyo, ha? Hindi ni siya alternative, hindi niya bulos para sa suplemento naton sang vitamin D gikan sa sunlight aton supportive mani bulig mani nga bisan nano kunano hindi ka man na expose kapin pa kunara ka sa BPO Gobra may ara ka suplemento nga vitamin D hindi ka maging deficient mga katropa ha sa vitamin D ari support ini mga katropa we really have to be active exposed sa sunlight ang maayo ka butlak sa adlaw bla aga pa hindi ya sakit sa panit kay hindi ya delikado sa lawas ta no aga pa so amo nang ginahabal ta pero tigsugulan ulan pero sino magwa ka pa imo ya so ari may premium D free kita mga katropa ginlaktan pa ni sang virgin coconut oil nga nagapabakod sang suplemento naton para sa aton nga pag giho aton pakabuhi adlaw-adlaw kontra sa mga infeksyon okay. Ang aton nga virgin coconut oil mga katropa gina-train niya, ginapabakod niya ang aton nga mga antibodies para dali ya ma-detect ang mga viruses nga nag-camouflage bla, no? Hindi magpakilala, no? Pinsar nila para sa COVID-19. Mga katropa, budlay mag-detect ko sa COVID-19 because nag-lain ang iyang pormada sa lawas naton. So ang aton nga on pigaw-pigaw, hindi alam ang aton depensa iya. Matabos na da, pabayaan niya lang. Basta ma-infect ka, ma-penetrate na mga body cells naton. That's the time infections ang nagkakatabo. So ang ato naman mga katropa is kinahanglan ta lang nga i-train man ang atong mga antibodies ang atong lawas kontra sa mga viruses kini. Plus atong mga katropa Santon Plus Gold no RAI may ari sa mga gustin antioxidant expose kita sa mga free radicals everyday even sa opisina mo may level of toxicity dra no nagataas ang mga stress hormones naton no kinahanglan i-control nato ni mga katropa no. So, RD, ang Santon Plus Gold Plus, may ang palaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may ara sa spirulina, nga nakubulig na sa aton mga katropa sa pagpabakod sa aton lawas. Alright? Okay? So, ako na, pinak mga bagay-bagay sa aton nga pagpangaraga this time. Ang aton nga mga produkto, no, nga ara available sa aton nga mga butika. Plus, mga katropa, tapusot na lang ni sa istorya sa vitamin C. Kaya ang vitamin C, mga katropa, nagabulig ni para magpabakod man sa aton nga resistensya. Kag total absorption sa mga vitamins, kag minerals, nga ginainom o kung nagasulod sa lawas na ton. No? Pinagis pagkaon sa mga suplemento, sa mga vitamins, nga ara karon nga ginainom na ton. Now, kalabanan sa pagpakabuhi na ton lifestyle, hindi na tayo muna kabakod, katropa. Hindi na muna kanami ang aton depensa. Subonga, kahit sa mga pagkaon, sa una, makautan pata aga, no? Makalaswa pata, okay na pamahaw ta. Subong yan na ina, manoodles na tayo, mahatdog, itlog na lang ta. No? Tiwai sa mga sustansya, no? Mga processed food. Mga katropa, nubo ang sustansya niya. No? So, anong i-absorb sa lawas na to? Wala eh. Kung chemical man itong upod sa mga pagkaon, chemical man to i-process niya, tenong resulta, no? Well, nanawas ka. So that's why may ara kita sa supplementation sa Premium D3, kag may ara kita supplementation sa Santon Plus Gold. Nga ginapadasig pa ang iyang pag-pudpod na penetrate sa lawas natin, pinagi naman sa vitamin C. Pero pwede yung ta, ha? Ang vitamin C nga alkaline-based. Ang alkaline-based nga vitamin C, amon ang Santon Vitamin C. Available ina mga katropa sa aton yung mga drug stores malapit sa lugar ninyo. Especially dira sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa generic drug stores nationwide, mga katropa. Okay? So, amo na. Okay, dogs. Aton nga para tuntunan, magpakalagad kita ng Sunday until 9 a.m. Upod naton sa technical side, mga katropa. Katropang Chris Librando. Ako naman si katropang Win Salinas. Tugtog alas 9 sa aga. On a Sunday, it's August 9, 2026. Ay, anom lang kadlaw? Hula tunta? nagkakaroon na rin at least mabasbasan naman. Bago ang sentimento blas mga kapuran ta ginakapos blas bong ha budlay man pakabuhita sa bong mo no tutud lang ang pagpakabuhita paswertihan ay sa dawad-daw kon nagaremedyo general ka ang imong gina ano gina nantaw dere mga katropa paano mo mapaigo ang kita mo sa matagad daw nga tanan ahay pero sige lang ka no mga katropa mawag mawala ng pag-asa no importante may ara ta Japon pinagkukunan no may ara ta Japon sang mga resources no oras na ton 7:38 na mga commercial ko na haboy ta mga obligasyon ta tapos balikan ta mga balita na ton sa patrol paupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos sa aton nga pagparagad standby mga katropa
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
1: Supple Plus Gold
8: Pusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold Okay daw talaga sa arthritis E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom Okay talaga, nawala na yung arthritis ko
1: Supple Plus Gold
9: Mabibili sa mga butika
10: Top of the morning coffee A great way to start the day But after a few sips Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision Mike X. Kandil. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo.
17: Turbo.
16: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na.
1: Lanakas.
0: At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Santon Gold. Live. Testimony.
4: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD. Kaharing gabi, maatake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent. Burmig, ina ko nagkamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na.
1: Lanakas.
0: At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga bukika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR
1: or permit number 0098, series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
13: Hindi
3: nga nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
15: Correct rin mga katropa, sa ito nga pagpangalagad sa konti ng patrol o kung ano ito makarong pinakamang latest dito sa ano sa South Negros mga katropa, kung anong pinaka-latest development kay Mayor Tuto Namuno naman ho o tapos ay naku ho anyway tanawang ito pinakamang latest update sa mga katropa, no? Ari pero direct kita ho, no? Police patay matapos malumos sa sudad sa Cadiz mga katropa, kag isa pa Kapitan Pilason matapos ginbuno sa sulod sang balay sa banwa sang Morsa mga katropa, no? Wow, ang pinakamang latest update today with the katropang Franz Andrew Burgos para mamalanta mga latest development, no? Sang sining mga balita. Anyway, morning anay, no? Sa kay Sir Romeo kay Sir Mauro Romero Martir, nagpamati kami na Bullseye every Sunday. Thank you. Salamat, Gid. Okay. Thank you, ha. We have Randy Santisas listening. Number one. Thank you. Salamat. Morning. Thank you. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sir. Happy listening to Irwell Verhel from Randy Santisas. Mayaga. Wow, nakabati gid man ko sa mga greetings ni Sir Randy, ba? Morning. Thank you. Ella Domingo Castillo, may aga. Salamat gid sa pag pamati sa kay Bonbon Acosta sa Dulao, Bago, Ramon Arena Serbino. Good morning mga katropa, gamonitor na kami. Salamat sir, thank you. Thank you. Kag sa kay Ma'am Ilvera Gilogo dire sa Kabankalan. Nakatutok na. Live kita, mabatian kita mga katropa, 106.1 XFM Kabankalan.
16: Sinabi niyo
15: amo na nga aton nga ano karon, amo na nga aton nga maka latest update. Kag sa kay Sir Jelwen, Sir Vincent, morning. May ara naman na sang patigayunon nga traffic rerouting kay sa sini nga Martes, installation ni Bishop Louis Galbines bago nga Bishop sa Bacolod. Ari ka rin, naka-standby ka rin sa linya mga katropa with katropang France at Andrew Burgos, no? Mga balita, no? Police na lumos sa Cadiz kag isa ka kapitan patay matapos nga ginbuno sang sa sulod sang mismo sing ibalay sa Morsa mga katropa. XFM Live Reports. Detalye sa mga balita kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos. Katropang France, mangyaga.
17: Katropang Irwin na taliwan gining isa ka pulis matapos ini ang malubos, no? Dito katropang Irwin sa siyudad sang Cadiz ang aga ni sang Piernes katropang Irwin, no? So, sinindere, ang polis nga nagdaliwan din kilala sa kay Police Master Sergeant Fernando Marfa. Kagi ni mismo ang na-assign sa Seaborne Patrol sa Cadiz City PNP katropang Irwin. So, natabo niya ang insidente agas ng Bernes. Kung sinindere katropang Irwin nga nagkatigayon sila during their Seaborne Patrol operation, bala? No, dito mismo sa may Sitio Bisang Barangay Luna sa siyudad sang Cadiz katropang Irwin. Sandig din sa information nga nakuha naton kay Police Lieutenant Dalin Grace Loreno. Katropang Irwin ang ini nga pulis kasi Police Master Sergeant Marfa ang nagtabok sa kolumbo sa suba bala. Now, which is the black katropang Irwin na do posible bala nga napos plus bye-bye man. No, ang ini nga suba ka doon naangot, na sigurado mo ang suba naangot, ginis bye-bye. So, galing ka tropa Irwin na tabuan nga sila mismo nakalabot, gidrap na sa area. No, nakapadulong drap sila. Kay, wala lang gini-specify kung na ganun sila. No? Kay, basta during their operation, si tropa Irwin, ang ini ko lang nga police, nagsakay sa bang kaupo ng pinamakabantay dagat. Tag ginaligar ang duwa sini ka mga upod nag ano ko namo no. Doon na og balas sa bangka.
15: Oho.
17: Tag tibangon sa malayong balang na tiyempo. Tigay nunan balas ang kinaligdan ng itong Bernes ng Ketoparwis lang mga areas.
15: Oho.
17: Di posible ang tubig kunobla doon naging mabaskog kunobla ang current balas ang tubig. So ang duwa to ka mga upod sa sini nga pulis ginaligar naging pang-ano disla ko no.
15: Ay.
17: Dito sa Suba, no? So, tinakita man ni Police Master Sergeant Marfa, kanti, why siya nagpangduwa-duwa nga buligan niyo itong mga opodya, tingin pang luwas ito ka traparwing, tingin pang lumpat, naglumpat na ito sa bangka para maluwas itong mga opodya. Pero, galing ka traparwing, bangod sa kapaskog, balas ang parasas ng tubig.
15: Oo.
17: Natigayon niya nga maanod man.
15: Oho.
17: So, sa pagkaanod, sine, yung duwa niya sabla naka-recover, tinatabuan na lang gini nga nagsarurot na lang.

0: No?
1: Okay.
0: Or nakuha ang iyang alawas, nakita siya, pero galing katraparwente, yung tinguhaan niya siya nga ma-revive bala.
1: Mm-hmm.
0: Ay, pagkakita niya siya, why siya blas ang panimuot, why siya blas ang animobla.
1: Oo, pero buhay pa.
0: Unconscious niya si Police Master Sergeant Marfa.
1: Oo.
0: Pero galing kay katraparwin, yung tinguhaan niya siya revive sa CDR ng mong personnel.
1: Oo.
0: Kag tigidala niya sa ospital, pero galing katraparwin, masubuin eh, kay itinara niya siya nga dead on arrival.
1: Ay.
0: Nagtaliwan, gining-ining nga police, no? So sa amon sa aron nga hitabo gin dayaw ini.
1: Aha.
0: Nagpagwa sang pagkilala ang Police Regional Office ng Negros Island Region.
1: Aha.
0: Control NIR sa hinimo nga pagkabaganihan
1: sang
0: sining police katropang Irvin, no? So dugin atagan gin sa pagkilala sang Pro NIR ang iyang kamatayan ni uso sang Cavite City PNP. Sa nakabo ni nga insidente ka tropang Irvin kay tinapatay ni si Police Master Sergeant Marfa bilang isa kamaganihan kag tampad sa serbisyo bilang isa ka police ka tropang Irvin.
1: Oho, subo ba? Pila kabilog din Gilsalba rito ka tropang France?
0: Dodua to kabilog yung ka tropang Irvin mo.
1: Gabi ba?
0: So tingali ka muna na pala kay Tito Od, no? Hindi ka kasigurado, bla, kahit siyempre, tingin mo kabuhay mabutang man sa ital-ital, bala, pero ganun ka tropa Irvin, so kasama ni nga tiyon, kahit isa man isang pinanumpaan sa ang ato yung mga kapulisan nga mag, ano gin mo, ang ilan na daan niya nga mukoy at to serve and protect mo, no?
1: Oho, oho.
0: So, tiyan mo ni ka tropa Irvin, naging tuman, naging ang pinanumpaan niya bilang isa kapulis, kabaylo ka tropa Irvin sa yan nga kabuhi sa karon, no?
1: Oho.
0: So, gin-confirmed rin sa ato ni Ma'am Loreno, in-check naman niya ang background ni Police Master Sergeant Marfa. Katropang Irvin, 15 anyos, na siya galing sa servisyo.
1: Oho.
0: 15 years in service, na galing si, ano, si Police Master Sergeant Marfa. So, tiyan mo na ni Subong, tiyan may mga ginasikaso naman yung mga, ano ya, mga ano ba no mga beneficiaries din sa pamilya ya.
1: Mhm.
0: Kasi ano pag hindi makuha eh dito probably yung mga programa alin is mismo sa gobyerno.
1: Mhm.
0: Tapos niya siya mismo ang gibabi ang isang kabuhi sa tiyon sang iyaning trabaho bilang isa ka pulis ka tropang Army.
1: Amo rin ako kisa ka tropang France bisan ano ta kahambal kondisyon ta. May ra gid oras nga ano ta do hindi ta makontrol lawas ta ba hindi ta kapakot no
0: pensa
1: ta okay ta masalbar ta si ban nga tao kita igo igo resulta kita pa ang mga casualty bla
0: amo na gani no so thing is ang ato parwin amo ni ang kabilay gid bala kay ka delikado ni especially subong panahon bala
1: grabing
0: kulan, baha. Sa karon may tiladri sa mga kultura na itong katroparwin nito, medyo, ano man bala, pitado sa ang siningat tiyempo sa karon.
1: Oo.
0: So, tinagulo aligmat man kita, ano, kahit posible sa mga lugar nga kami nga ginabaha, sila mismo maka-experience man ni katroparwin sa mabasko nga dalo, doos ang tubig, no? Oo,
1: correct.
0: Oo, sige, gabing inulan since yesterday, na? Oo, gabing ulan, kagina, sang kagaw, sang gabi, gabing ulan.
1: Doon di ba papakta, no? Pinsan mo na okay. Subungli ya, pag bo ya, asos, pag igo, igo mo balan, gabaha na skwa?
0: Oo, gani. Amo gani ka to, parwente, oh, subong mo, garo mo naman ang hangit sa may kabukira ng bahay, no?
1: Oo.
0: Kaya hana naman ning posible nga matupa naman ang ulan. Pero posible sa mga mataas ning portion Katro Province sa aton na probinsya, sa mga nabukid ni area. Sigurado maulanon panahon, no? Kahit isang kahapon nakita sa Katro Province do nakapamangkot man kita ko mga sa Gapon. So may ara, no? Wala gin cancel ang biyahe kahapon kay tiduway man may napagwa ang nagil warning ng Katro Province.
1: Oo. Pero Metro Manila
0: na, ano mo ang madlos ng hangin.
1: Mhm.
0: Influensya na ni bagyong Maymay.
1: Oo.
0: Sa habagat. No. So tayo na nga do medyo ang ulan may lang kay do wala bla sa upod nga basko ng hangin.
1: Oo.
0: Grabe lang ang daludo sa ulan katropang Irvin, no? Ang pagtupa sa ulan, mabunok lang gid ding ulan.
1: Mhm.
0: Tabangganan nga si may pila ka mga pulso nga do naka-experience gid sa pagbaha man katropang Irvin.
1: Oo. Amo na medyo medyo bulubulday-bulday. I hope tani mga kuturan ta medyo lulugmat lang kita. Hindi lang ta magtama kumpiyansa kapin pa sa mga flood prone areas, sa mga bukid, landslide, katropang France, posible man mo?

0: Gan, humok ang duta ta?
1: Yes, karagin ka naman. Minsan mo ito ka pagtupa sa ulan, nila binigid sa oras sa gabi yun, o kung kagaon. Delikado na, no? Kay sa mga pumunuyo nga nagatululog, eh, nga, o nag-inistar na, tapos may, mga kabukiran.
0: Oo.
1: Which is the mga flood-prone areas. Ating mga flood landslide areas, sa Tropa Irwin, mga landslide prone areas. Posible nga nila nga sitwasyon, aragin na sa risko mo.
0: Oo.
1: No? So, subong nga tigululan, ulaligmat, pagulalong, hindi kita.
0: Oo.
1: Ay, bugday na, hindi kita kapakot sa klasada sa lugar, kay abin na po, luwas pa kita sa silbis. Sa pang nag-lakat ang panahon sa Tropa Irwin, galiwat na ng sitwasyon, klasada sa lugar mo.
0: Oo. No? Oo.
1: Tapi amo ni ang sitwasyon ta diri subong sininga tigululan ang Tropa Irwin. So sa aton diri nga pagpakigangot sa Cavite City PNP sa kay Police Lieutenant Galing Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police sa Cavite City PNP kay Tropa Irwin angot sa kamatayo ni Police Master Sergeant Parfa at ni siya na kuan sang dugang o kuan sang payag ang sa insidente pamatian naton.
0: Aha.
2: You know, may ang aton na Cavite City personnel nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa, kung tindiin, inisya na lumos. Ala siya sa while conducting si Born Patrolling. Bali, sir, ang dito sa Barangay Luna sa Salud ng Cavite kahapon, mga around 10 o'clock in the morning. Due to the weather disturbance, hindi maayang siyempo, sir, ang ilang sininga bangka na sunod ang tubig. So, ang mga na-alarma sila, nagpanaog sila sa tubig. Kasi dito, sir, dungan niya kaupod, medyo nag-struggle, no? Papalayo sa rinipay ni Buligan ni Sergeant Marfa. Kasi siya ang nabutang si Arya nga wherein ang kapasko. Kasi dito, nag-submerge sa padaling, sir.
3: Okay, ma'am. So, bali, ma'am, may gin-rescue ni siya, ma'am, or wala man?
2: Balik sa dagin buligan niya ni sir ang duwa niya kaupod na makabalik sa ilang mga sakot.
3: Okay. So, and then ma'am, nang ano siya, doon nagsarurot na lang sa dahil ma'am?
2: Yes sir, nagsarurot na lang siya sa dalo.
3: Do, ano siya doon na dugin kapoy siya ma'am ako?
2: Oh yeah, possibly sir, din kapoy siya sir, napulikat siya.
3: Okay ma'am.
0: Sir, pulikat doon?
3: Yes ma'am. Pero ma'am, ano ni sa karon ma'am, do may mga ang pag-asikaso ba ma'am sa mga benepisyo yun eh or ano, sa pamilya yan.
2: Yes sir, now there is sa PNP sir, amo na malagin ang pinaka mabulig sa kay Sergeant Marfa.
3: Oo ma'am.
2: Na ma-facilitate ang benefit na ma-receive sa iyang family member kasi isa yung mga kabataan kay duwa ini ka minor.
3: Okay. Pilan na sa ma'am katuloy ma'am sa servisyo ganit by the way?
2: No, 15 years in service na si Police Assistant Marfa, sir.
3: Okay, ma'am.
2: Sabali, sir, investigator, tanin siya sa traffic, and then deputize siya sa Bantay Daga.
3: Okay, ma'am. So, bali sa Seaborn sa Eagle Ian, no?
2: Yes, sir. So, bali sir sa aton ng mga accomplishments sa aton ng mga, ano, regard naman sa mga illegal fishing. Sa mga, with regard sa, ano, sa sea, sa,
3: ano, mga accomplishments. Okay, ma'am.
0: Oo.
1: So, amo to payag ni Police Lieutenant Daling Grace Loreno. Ang Deputy Chief of Police ng Cavite City PNP sa nakabuo ning incident nga involve ang isa ka police ka Tropa Irwin.
0: Halong lang gid permi. Kabuhi amo
1: na. Na oh, kay budlain sa buong ano ka Tropa Irwin no sininga mga inadlaw kay di tinaka di tani ka pakot iba si magsigi pangibala.
0: Pagbaba. Dere's makulo ta pila.
1: Do may pagtamua kadali sa hiring araw pag oh. Nagbibigay magkibot naman tani nga grabe naman ang pagdulom sa palibot kay ang galom malisok naman ni Katropa Irwin sa kawaan ta
0: oh sa amo ning ulan ako gani karon dugay-dugay masaka na koy babao to oh dito ko sa baha manabon ko to buho kay gutulo.
1: Mangsukap galaya mangsukap.
0: Oo.
1: Ang ako pag ginatangla ko na lang gid mo.
0: Kabud lang ginabundakan niya. Grabe bra ka tropang France mag buo sa buo gid ya. Kusog gid kayo.
1: Bakit naman sa gamo man to gina? Ano to oras ko gabi to kung kagaon to?
0: Kagaon?
1: E tinga kung to ani mo gid dula no.
0: Kabud lang pa blama bangon.
1: Oo, gabi ang bukbusong ulan. So, di sa'yo ba na, ano kong portable ka na? Bitmar mo,